so bi se wani adi se wo nyankopon fi ana wudim ana ya miya se obi ba nyankopon fi ana ne kra eni pe ni wana ne kra mo to amen babo si ne bi ebe no na ba so se no haleluya fansa tu obi abeti ma me fansa tu obi abeti na wo so na ne ka se minia o wo ne o fele na na wo so na ne ka se minia wo so ne ka se minia What is the name that Hallelujah. You did the Cassia Power Jesus. Come on, give the Lord a sound. The best one home, let me call. Hallelujah.